Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang balita. Tuloy-tuloy ang tugtugan at kasiyahan. Sa XFM lang yan. Number one.

0: Exciting!
1: Katropa, ang oras, alas 7:05.
2: Kailanman, saanman, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyong katropa. Mula sa pagdadala sa inyo ng mga balita, mga impormasyong dapat niyong malaman. Kasayahan sa radyo at ang pagpapaabot ng mga tulong para sa mga nangangailangan. Ito ang XFM. XFM. With over 40 strong nationwide. Sumasa yung papawid araw-araw kasama ang mga respetadong mamamahayag. XFM Philippines, ang bagong mukha ng radyo. Kaagapan nyo para sa makatotohanang balita, impormasyon at serbisyo publiko para sa nagkakaisang Pilipino. Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
3: I am a citizen of this country, the former president, and in Sunni, peace of country, and you ask me to go with
2: you. Bullseye! Pagtuloyin sa mga detalye sa isyu kang balita.
4: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic. It's not...
2: Bullseye!
5: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
2: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
6: Iniwak ako ng bata, tapos may balay na ginpapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
2: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karon, yari ang inyo anchorman.

0: Atag paramati energy energy. Kamusta ang inyo sining adlaw? Kamusta ang inyo sining Miyerkules? At sa 8 kita sa bulan sa Hulyo tuwing 2026. Welcome na sa sining isa namang edisyon sa aton sining palatuntunan. Ang palatuntunan nga ginabantayan sa graman. Mga balita kag impormasyon ang inyo sinimabatian subong aga diri lang sa 87.5 XFM News Sagay. Upod sa inyo sinikinandaan ang inyo sinikatropa Angelo Mapa.
1: Si Angelo Mapa, dampig sa katauhan, dampig sa kamaturan, musay.
0: Kamusta untang aton sining mga kauturan sa ibabaw sang kabukiran, sa igad sang baybayon, sa aton sining mga katropa man sa proper, sa 25 ka mga barangay sang sudad sang Sagay, mayong aga na sa aton tanan. Sa tanan-tanan man nga mga katropa nga nakatutok diri sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental, mga lugar sa norte nga bahin sang Negros, umalin sa Tarisay, padulong sa San Carlos City, mga lugar man sa aton sining mga katropa diri sa Negros Island Region, sa sur nga bahin sang Negros, sa mga kauiping naton diri nga mga kabanuhanan kag kasudaran, era katutok always sa aton sining mga programa. Mayong aga na, welcome na. Tinilipo na kita. Ululupod kita, tubtub alas 9. Sining morning.
1: Si Angelo Mapa, dampig sa katauhan, dampig sa kamaturan, bulsay.
0: Damo sa mga balita ng aton sining pagatutukan, Banwa. Live nyo na kami nga makitaan kag mabatian sa Facebook profile sang XFM Sagay. Naka-share man sa aton sininga Facebook page ang XFM Sagay 875. Live nyo man kami nga makitaan kag mabatian sa teleradyo via Star Cable sang Channel 13 kag IPTV naman sa Channel 29. Tag sa masgin palapad kag masgin dugang para sa inyo sininga mga katropa at i-mapos sa inyo ang pagpamati isang programang Bolsay. Daton sa rin mga OFW. Live nyo man kami nga makitaan kag mabatian. Pinagi naman sa aton sa rin YouTube channel. Ang pangalan, XFM Sagay Teleradyo. Bukas na ang aton sa rin linya para sa inyo sa rin mga reaksyon, mga greetings, komento, o kung ano man nga mga mensahe ang luyag nyo na ipadala diri sa amon, pinagi sa aton sininga text line bukas na sa 0912-007-6793. Pwede ka mo direct text kag ipadala ang inyo sininga mga mensahe. Diri na kita sa aton sining mga ginpang linya da nga mga balita. Headlines. Duwa patay sa grabe nga baha sa China. Super Typhoon Bavi ginapaabot na. Headlines. Sa balita naman sa Japan sa international, Trump ginapaabot nga maghimo sang importante nga mga pagsinapol sa NATO summit. Headlines. Sa balita naman sa national, DILG nagpaandam sa mga LGU antes magsulod ang Super Typhoon Bavi sa aton sininga Philippine Area of Responsibility. Headlines. Sa balita nasyonal gyapon COMELEC, mga opisina sang COMELEC bukas sa Pilipinas nagbalik na sa regular nga schedule. Headlines. Claire Castro wala pa nagpasaka sang formal nga reklamo. May kang tanan sa ginaligar nga inserente sang Vancouver. Headlines. Markuleta ginpaobserbaran pa sa mga doktor. Wala pa gintugutan nga magtambong sa trial. Headlines. Pagtambong nanday Markuleta kag Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Wala ton pang desisyon sang Senado.
1: Headlines, headlines.
0: Reaksyon sang House Prosecution Panel sa payag ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines, headlines.
0: Si Chel Jokno, mayara man sang reaksyon angot sa payag ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines, headlines.
0: Sa pagkasadya kaapon sang impeachment trial, mga katropa mo. Kayman, bulubas ko ang abogado sang prosecution. O kung sa mga prosecutor, ihalata man ka makita man aton base sa iya sining performance. Asang gina-trya kung gina-litis o kung gina-pamangkot ang makabing witness ng isa ka-NBI agent.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balita sa impeachment trial, Defensor Kag Narvasa nagsinabtanay sa pagsunod o kung sa pagsugod sang ikaduwang adlaw sang impeachment trial.
1: Headlines, headlines.
0: Motion sang depensa wala ginbaton. NBI agent mapadayon sa pagpamatuod.
1: Headlines, headlines.
0: Sa dugang pa nga mga balita nasyonal, siling diri ni isang abogado sang prosecutor matapos nga ginsabat nga ining abogado sang defense nga please hold your horses.
1: Headlines, headlines.
0: Sa dugang pa nga mga balita, kantuan ta karon kag tanakayon ila ka mga hitabo mga katropa sa nasambit nga impeachment trial.
1: Headlines, headlines.
0: Objection sang depensa kabahin lang sang gusto nga proseso. Sunod diri kay Attorney Reggie Tungol ang impeachment court spokesperson.
1: Headlines, headlines.
0: Mga press conference ni Vice President Sara Duterte in presentar sa impeachment court, may kang tanan sa yasiring pagpamahog sa presidente sang pungsod Pilipinas, sa First Lady, kag kay former House Speaker Martin Romualdez.
1: Headlines, headlines.
0: Kampo sa mga Duterte nagpanawagan sa Korte Suprema bangod sa pagpamuno sa impeachment.
1: Headlines, headlines.
0: Defensor ginambal nga patas ang pagpanguna ni Escudero sa impeachment trial.
1: Headlines, headlines.
0: Congressman Defensor kumpiyansa nga bastante na ang mga ebidensya kontra kay Vice President Sara.
1: Headlines, headlines.
0: Escudero, sirin niya